ako ng men ko tatatu to my niko Amanda kay aruno e te imene watching you e te feme ka neke tatu e te akarungo ko e nira te mana raro no ko raro mana volume 5 the string band classic varieties te yaha tamato o ati

0: tēnā tā, takoto akarongo mēna ko, oe, ko inira, te, ko e, ko, ko nana, inoe, ko te rā anti ko nana, e rakana o tāna imini me, imini me, e. Okay, okay. So, are agatangi ko teta imine ko na tatu. E rakarau ki te au imine takire eri ni am.
1: E reka.
0: Te uri uri ni am. Ai, na na na re. Riki tangi.